grande mens pa nos isla pa sobra nos grande na dedica hopi tempo anto pa kriya nos pa awo nos maltratanan kanit asi nata nita espera ko sa ki wardo ang hapat mas pronto posible.